Assalamu alaikum so tan geton bi watan gum nakki ngam bi sapo kalkal ha sudu radio hande bodum min so e bi aussi di jodi ay su micro be hudda be dido ha kere technique job be gabriel be nokki ngam bay be goto nativité dum kambe ben ballite ten ha wakati ngel be keten ha sudu radio be fulfulde tata bo amin don bodum jimta roje ay no kutun do hu sudu radio on woni na wakati man ko wadum dum mago jamdi sapo yarugo jamdi sapo be mintino gasdo wakati ngel bodum nan ko bodum be fulfulde amma fodde ko am tiskon ko wadum nyaaw mar hande na do ci donbe on udi dabe awa kere technique be acci den be kimon gam kebe ni hande no taskitoro den mo ne joni nan ko wadum di tammi wadan gonde wakati ji sedda kabin technique

Nigga ni sapoge minti Ijewe gojo tuda wa suudu wa diwa mkowa Nda kubaruji Arano minisena arda nungo mnatiles di chat Ala mayalina kanko arda na kikenya bao midi Hauritirde la arande ni hande tope idi Hala kolara ni Netta kwa wakere kolara ni njamubi belesdi Enonunde kol inki ya wakere nyamande Hauritirde de Dum hauritirde ni hande warande do Be taweki Bendo ni hande arda ni be kabine Premier Minister majum Bando mino mi on tu pedidi ni hande mbol wanaha hauritirde de Hala kolara ni njamu bi belesdi Enonunde kol inki ni hande kala dum kwenyamete ha lesdi majum Do mkanjum dum murtia hunduko araro misena ando nungo mnati kanjum o yawtidi be bendo ni hande tawabe ha hauritirde de o euni ngam bendar to ni hande dede ko burat ko nafata bi belesti araro misen anda ni gomnati lesdi chat o artini hande o wolwani hala ko larani kollin kiya o kere ko larani nyamande o wiyata dum kanjum ni hande buri sublu suklu go gomnati ngam dume dede ni hande dum ko hora ha der lube ha der berniji kala ni hande kuude kuje nyamande bedon be kutinira dum bandede no hutinirte atawan dum don jodi der salteji atawan ni hande labe ndam wala haton edo dum don mari ni hande wattan ha ko larani jamubi belesti edede ni hande kuje fere ban kuje jaretede manan jaramji ni hande di tokkaki edede ban kumara haaje no hurit no hutinirte dum ayno raka bandede no aynirte dum fuma jum mar ni hande wattan ha jamu bibbe lesdi ngam man gomnati hoci anniya be ngadanno be bawi kam fu be ciottina ni hande kutinirde kalludi ni ngam hebano wallita bibbe lesdi ara misranda no gomnati o wiata kutinirde ni hande dede ban dum ko bibbe lesdi ngidata ha wakere ko larani nyamande mabbe do dum do wari mari wattam tembi do ha ko torata jamu bibbe lesdi e ngam man kambe ardani be gomnati be accata huugo be kala ni hande ben don wakkilanaabe kude man ngam be ciottina kala dum ko torrata lawol ko larani ni hande jamu bi belesti e ngam man be kutinan kude kuje tati be kabdani hande ha be kabano be paddonoro be lingan ngam ha be kebano be ciottinira e non to be tawini hande ayi be don bo be ngadan ni hande himbe man aman ngam kebano accitinira kude bande do e ngam man dole ni hande ne kam ci e minister ji kakkanade ha wakere kude majum be jariden be fu mabbe be yummo be daro ngam be kebani hande no be pamtinira bi belesdi kala ko mojo kam fu kala babal e woni kam fu hebani hande fama habar won gollo e dum dum mari nafudani hande haade de ko wallitirta njamu bi belesdi ha kollin ki wakere ko larani nyamande hitande hikka ha wakere ko larani don bula wol demitirle ben don ni hande ardani be akude meteo directeur joman o wiata ni hande de lisafi ko wada tobo ngo hitande hikka dum tobo ni hande famaro do kitale chalide e non ha fombinare lesdi kam dum demitirle man dum do yaha yehi ni hande de banno berde ngidi amma be man fu ha wakere chakantere lesdi ben don be don gida be soyinde ndiyam majum ngam man kanjum wadi gomnati hoci anniya be taskitantu daga jonta demitire de men demata bawo dumol ngam habe kebani hande no be chukira burde den e soyinde ndiyam manta me wadugo ha lesdi dole famtinere mi parano mi senada ndo gomnati lesdi chat o wiata dubi didi daga reji di banni hande anniya gomnati hoci namdo dawla hocani anniya ha kude mulum de huwanta lesdi be don gadano be bawi kam fungam habe kebani hande no be cabbitinira soyinde nyamande ha lesdi njamdi sappo be minti sappo jotta do asudu radio kubarule le chatto kitinirten musée national ha wakere ko larani balmi musée ngado be nga hebini hande ben don ardontobe nga majum njo itinama kude mabbe ha sare minister nga balmi daga kenya jumare e do dum general Shannan Isaka Sheikh be colonel Remaji Alina Jidingar dum kambe ben ni hande njo itina ha kude mabbe be njo itina ma bo do ardangal ministry ko kenado balmi so jen habno be bo ma e ben don ni hande yidu be torra kabe bete do general Isaka Malwa Jamus dum wadama be taweki chef d'état major
General Hawakere Balmi, General Abakar Abdelkarim, Daoud be Dout be Teddu be Euna be Hawakere Kolarani Sojen be Tawa Maha Babal Majum. Sare Mister Nganjamo Lesdi e ko faddo non to nyawuji be kudi dalni hande hawritinde mobgal lesdi duniyaar ko tuda Hawakere Kolarani Njamudum be mbeta OMS be puddi daga nyende Alamisa Salinde go yelwata ni hande famtingo dum min goni hande mawbe ardani be leddi ngam be kebani hande no be paddonoro no be paddonoro nyaw kolera ngon go ha puttungo ha babe fere fende ha de lesdi do e do dum delegue general mo gomnati hedi pro commune Bernon Jamena be to Amina Kodiana.

ha gewte ma gewte de be gewtidi hakkunde mabbe dum wad goni hande lisafi de ko hutinira han narral gal be ngadi jungo dum mudum ngam tibitin go jammede ende dum kanjum numbu nakam fularta ha gidal majum ngam habe kebani hande kambe bonu be kutinira de de dum ko wiya han narral man to wodi ko lutti hutinira ka be kebabe timmitinira dum min joga kiraro demitir lebe te do keda balakan ko bo wadi jahangal gal kugal ha fombinare lesti jahangal gal nyende alamisa salinde go o yehi o yilla ke ngesangol ga ha berni woldoba a lesdi do babal ni hande gada walde de kilometre ji sedda be berni wol bongor daba na doba kude komite ngakilananga ni hande largo hawa kere ko larani jamu e ko fadono to nyaw hande lesdi mandul be ko ci anniya kambe bo be ngadan ni hande lisafi de ko huwa hande le bijego chaalidi itande kawjeni didi eno gase jeego enen kude man de timminyende alamisa sali de go ha berni wol kumra do dum secretary general mo province lesdi mandul be tedo jimas jedubum kayum onni hande ardani yelwata mabuki kude majum ha ko larani kude ko fadono to nyaw ko lera delegation ga wakere ko larani jamu lesdi jebar el gazal be onje albir kambe bo be ngadi hawritirde de tabitin goni hande siriyan ga be kochani en neno be kurata habe kibano be paddono ro nyaw ko lera ha berni wol masoro en non bote kude man kam be fuma be kochi anniya ngam be kebani hande no be ngancira be ngajo be pamtina ummatore won be hande lesdi balel gazal habe kebano be chabitinira nyaw ko lera majum délégation arduranga gouverneur mo lesdi mo état les mo dawla yobe hande lesdi nigeria kanko wari nyande alamisa salinde go ha kaya do dum babal nyande ga dawle de ko ta kilometre ji sedda be berni wol bol ngillama ko nga dum ngillani hande nga umari haaje ha o lara dedei o lara ne be yitere ma ko ni hande noy ummatore won be bibbe lesdi won be ha babal man e be ben dun be ngendi e refugien be lesdi nigeria won be ha babal man dum be gontinire ha babal man jamdi sappo be minti sappo e nayjo to da sudu radio ha do kadden ko bodo jidi nyalaw mari hande to alla muyi tema to altina ta ke julde bo sey altina sunanon sey salasa ko bodo jidi dum jardajo jarida en dido be radio chat be tero jean kuju be ndu balem telem gais dum kambe bindidi min ngayli tanon ko jube fulfulde min de min weni soyibu ya usiddi to alla muyi ha makere ko bodo jidi se bambi mon amma min be mon intermediate bindir go ara gari wakati.

Assalamu alaikum ana isa kan gite min di haga karkala on studio ndo badora ni jere haga no jandu karkala gite na bangam no sunu tana medina ngi kan ara ma sen hagi ki ki wa ka haga du jaga ra ka mu ana ngar do ko la felle ak man ngi ngar ko la ko ni jaga ra la felle gedem mu koy mu kala ko la felle re ngi sunu ma kala ko ko la no aji hebeda re kam tan na bangam no sunu mu mi ngi kele ngi ko la da ya ji du mu no ga da ya mu tan na bangam no sunu mu ga ja ko la ndo kabin technique yo da ya mu tara wala du ngi chan ga chok be gabriel la ay ton ma jaral la degram gi tengi ci daga ni kengam bay be goto nativité la yenge la drink ya jeu ko te wara ya ndir ji dan tani ko mi tala wala ngadum ngi ci na jim taruje lu nga tan micro ga pi abara mo ngar tan mi ndani mi wati nga waya ibrahim mamad mobi ngi pi garu ga kamrum ko mo lo nativité de tan mo ka sa tan mi ndi ki ak naga hinji fodom ko mo

yo wate agna ko janar kar kar ngi tanabar ngi monango sonjo mi mo jonar habar ngi dan mo ngulunga namaru ko lungu governor namana wa dawla ngi de lungu na wonde yobe a wonde daya namana wa wonde lagga na lunde kaya nga kula ngi dan yo daya blanga dan yo bulma par dan do kilometer mindes yo wate daga blanga dan yo bulma par dan jato kilometer mindes ya kula legete yo nge dai dan ma namana wa dai lungu namana ro bulni dan mo nge governor nga na yo dai dran ya jangu gute go yin nge dan na yo na wa mi yo nge refuse nge ya ma ha gudi ju fana dan ga ya ma ya yo kula wonde dai kaya yo nge dai hera mo ran mi yo nge kula wonde do nga na Nigeria gre ya ma ya ga dan go namana wa dam dan wo ni na namu dan yo dai kula ko chala ba ga yo kula ko tala ba ga kimi kimi ro nge dai lungu dan go namana wa ga dan yo gre wate hala radio da ya mukulano wa da ya premier minister alla mai halina nga dan ko turunan chobna ngan gite agam naram hala ma kombu nga dai mom na nam kalende hal nga da ya hal nga mai na dum no gro mele gerno wuri da ya ka jonge kede hal nga mani gan no yonge ja ya kam nan ke ni man nga ja ya ka dran ya ja kam nam nokta jama jama dinge kede ki ke ni dran ya ka yo kombu nga hal nga mom na da kombu ki mi hal nga dai hal nga mi go yuwi ka go yu kombu kombu ka yo ba yo nga dai ke ni nga dai dran ja ya ka rekeninga daidran yi jare gete nga mi yongi chere kadang ya Japan ga daidran na yi kam na re gete wa onda kawlinga nyo dai ya prime minister yo dai dinga dan na chagma na ka dinga de a chono kimi kimi ro a chono hoai se ri di singha mu tona ka wairi dinga chere kadang halla mu kolayo chadan mu ngi dinga chere kada yo gamna onda ka gu wa onda dai dan mu ngi burni ngam no wa dai ya nga chadi yo gam minda singa chono dan mu na ro ka jangi chere kada yo yo ngi dai dinga dan na chagu a chono yi tai yor kal kal gwa ya chono ga mun ga mai kar kur lera danga dana mo nga ga jo kam nga dan ga da ya nan da gudon di di nga kede kadang mi go yitana ya nga le rendu ma ya wi di nga nga na ma yo nga da yi di nga dan go na jaga wanda ka wli nga na a chono di hini do kal ay nga da na mu go he di nga mi go yu tonga da ya dam no nga da mu chan no ga ay nga da ya dam no nga mu chan no ga artep si ri di nga kede kadang mi go nga da yi di nga mi go nga asriya tonga da hi era a mai nga mu tono yo yo nga yo a chono mi ga yi chala ranga la re nden de yo nga da yi nga dran ya lan na da mi yo nga kede kadang Japan gadran ya kam naram halama ko mugam humna da kimi kimi ro da dan wonga da na roka jo sisi yo gere chegni on da kawli ngar numero ko re ko dan naro yi chono da fo donga da na muru go fo donga nan la fiya fo gro do yi chono di yo kalkalia dinge kede kada gere halla ho ko mama da na ju niya ga dinge kede kada ngi mi go ya ni o prime minister yo da ya on da kawli ngani yo chono da ya mi go ngi kede kada nga dam nonga da ya moto nonga da humna yo manga a chono da bolindo da ya ho ko mama na ju niya ga ko le kalkalga migaw nge dayna murugo allama mingaw ndran mangi yokol nge daye ministre nge dayna murugo fodo nge di ministre allama lay lawni ka josi jonga yi jugu nyere kalkal awonde kawli nganyo di na chak mo chono bolindo ye magri yulur kalkal gere daya day nduro lu nandi kalkal ye ndi ge kenyo di ngi am nda bi yonga daye hedan mangi ichag migaw di yeyu walla man ye magade day yam nda kalkal yen bu jere yam nda kalkal lu nga andi bi yo dan mo yam nga daya dan mo nga yiti nga daya itan ko tan yina no ogumre kalkal mo gore day dingi kede kada nga yo anima yo nga day dingi na chage a chono mi yo nga kede ngi ko ga yipi ha bare go day dran go yulur kalkal da yam nga de day yima yulo bor mi yor kalkal da han mi yo yu di yu ko mo mo nga dran go yim nga day dran yen dinga ko la bar nga day yipi yo nga day dingi dan na chage day fo donga day namru ngi kida su ngi jugu do hala dinga dan na cha gyor nga mi ga unga day tran yu kulga day yela go ya mun da blama dala ga kulli jo ga blama ku dala ga kulli arda yo dran gudo day yela go ya mun ga day dran go ya ka dinga ranji kede kada lunga kulli director ni yo dinga na cha gmo chon hala da de gam ni yo a dala go ku leri jo dinga kede kada kulga chon yi mayre kalkal gre day kida ni ya kulnga day dran go yan aga fo donga day ya namru ga hala da de yo imani kan mai ga kumbonge kede kada namru go fi wir maraydo day dinga mi go helinga nono yo a ku leri jo go mi go yi mayre kalkal gre dinga ni ya kulnga day ya dran go yan ye ga day dinga lunga day namru go mi go day dran yila go nga i cha go day dan go na cha go nda ko ni ngana gre prime minister alla mai halina ya dan gonda ko yina caga wonda ka wlinga na rai fo donga dai namru go fo donga dai ko mo galen dum non huna i chono dran halla da yo dinge kede ka danga halla ko man na juga chono dingan ga halla dai ya dingan ge kede ka danga cha na wonda ga ngani hinji yo dai dran go i ke ganda kal kal ha ga munda da nga ha ga ken na kamai ga di hele ni akul nga dai dran go hela yo nge dai dinge dan wona caga agar man naram halla mai dingo ko man mo chat na juga cha na wonda ga hinji yo yeyi go habar ra gete ngire dan yo da yam kulagrno hogire da yam migawge
dayhala ingradan has ngingra akre ingi dayi namuru gidinga akre inga dayi ayi kali ingargam national ngi hala rebellion yo ngi changa musée national ngi akre yo dayi yo mangi dayi hoguyor dayi miyo kinge kere yata kiren ga yali yata gardan yo aji hijama yor yo lungi changa general Shannon Ishaq Ashek yo lungi changa kwenel Ramaji Alina Jandi jadingar dai dran ki yunga yali ata den double ngre ya juki den garanyo apa ministre nga namur ministre nga kray yo lunga dan mangi chana general Isa Kamalwa Jamus yo lunga den ga kuludum nga kray kota kota ngi chana ga dai general nga dan mangi duman nga dum nga kray chana ga bakar Abdul Karim Daud yo nga dai dran ya jiga yan kidar getere aida yego habar gete ngire danyo da yamaw mokonano ha ministre ngi daylo ni ka joda runi la fewnde do la ngamno handiyo day dan mangi dani mi wonge kete kada oms yo drangu yan chomna ngara ngite ngi churuna kama yoro ag munnar wal lama mi ke wonge tay dran yo kola ngara dan ha province ngara ni yo ngi day dran ya jangu gete ga yi kama nar wal lama dingi kete kada ang han ge bor kolera nga hala ka jo ang na yal ga day ya na chi mi wonge kete kada ga nang mi ko angal lam ga yi kollo ko tala ga dan yo ngi day ingi dran wo ya je yakara gete lunga kulli dere ge general du gouvernement nga dem no mo ci na gouverneur yo day ya dran nga ya je re ge tegre day ding hele ni akul nga on du bri dim ñam na ngir ngi ci daga amina ko jena yo ngi ya je re day ya kam na ram halama lo ni ka jo akul wayo yego habar ragete ngire danyo habar ngire danyo namru go migewu nge manna ko la par lugyu wala manna ko la par ngile ngidi do kan migewu tran mangi ka hilay lungi chanaga media terre sale kebzabu yego daye dan munga daye chur yoro tan go aji jima yoro danyo migewu nge tran yali kula ngunga denge chanaga ex politico militaire nge daye dran yi kula ngunga denge daye herere yawga yan folo ga ya tar kaka duma ga daye ya juga yawga yi kula handu hay cer kidanga dana handungi charanga tanni kaka ngi miski yo ya jangu gute ga taram nangi kede kada agar mun naram halama ke gani ka kar ngaran ga dran ya tanama ga dran do halama hokuma yen ki der kal kal yo la velle yo ngi dai dingi dan go na cha palon ga dran ya kam nangi kede kada yego habar gite ngire dan yo habar ga dai namur ministre ngi namur go dong ngrosu yeere mun naram halama ni ki dai lungi chan ga keda bala dai churyal dan go nalga namaru lugal wuga nalla anum de tay dow langam no yo handu ga nama nalga na cappal mi ngi kede kada ji lami ar ga dran ya jangu gute angor si adoba ya jega undu nbrang dan yo dai ya bongor yo pardon mo kilometre ngi kede kada ang akulal de bu nga akulal le rena de ro mi ge dran go ya ja kam nan wala manum mo wala mar namuru ga hal nge erni daraja su ben fo yerdi yere yo nga dan mi ko jama ang dai ya yalla ge te mi ko na cappal dan da wanga ya ka yego habar ragite ngire dan yo namurugo lungu dai yami ngi chapani ngaran ngel ngi chanaga ko directeur ngaran nge dai dan ko lawni ka jore arun lafia fu dawla ngam no yotan mo ngena namurugo churer yali ko lawnd mandul ga dai ya lama ki da ngaran ngi kede kada ngi animi go dawayu di ngaran ngi akul nga nga dai dran akul ngi yami go dawa nga yo nge yana ho gire wanda haga du ci haga rak nga mayalo yo ho gire nge kyaga kinnan nge dai dran yani nga yo dai dran go yata ka kada nga yaru ga ji na meria jangu te awndu kumra ga ya kam nan yo lunga kul secrétaire général ngaran nge dai yo wonde province ngan mandul yo mu dan go na jugo ka kada nga dan yo na o yan chobla nga dan lungi chan ga jimas jedulum manga dai dan manga na jigere dai mi yongi kere kada ga yo dai ya yaka dingaran hanke dai wonde ki arak yor ki dingaran ga dai dran ya nawnda ga du ci yo ha gi arak yo wati abar ngam no tramé dem nga ji lamé nga ki na ramasan du sen awa sen du sen ha gi ki ya araka ki awa ka wati baga du ci yo araka yo na na bola handu ga mu koy mbol no ka binne technique kri tali mu no ka tata mi ni mi ndiki ga kenna wado mu koy mi no robulin ka bin technique

kete habar mo ngoma tane no mo kasere mo ngoma tane no mo ga da wiri ko manani li aji ndi perna sa kan yite min diaga mo rom ko mo kala ko ar ka mana ter da felle gi mo kala ko ni so mo kala ko yo gade hande ro fiido de bi mi ngi kete kadanga je yedu mo ngoma tane bar ngoma ngo sondio mo yo dai mi tiala la mi ngi kete technicien ki ngi aje ko yo mo tiala wala lungi changa chok be gabriel lu daga ngi cerga ni kan ngam baya beguto natavit nativité yenga day hadran ki yenga je kolon ka binna technique atelier mon ka sere ma tena bonga mon so dio ma wara on dirigi d'antenne e yego mo tiara longi changa jim taroji longue nata ga bonga mon so dio tena mi dire mi nari yego mo tiara alla mi yogi kidi ki ngata gyaru longi chana jan ko djup yo longi chana telem guys tranki yenga ta gyaru longi nakana ge ciri nga waya ibrahim matambo mi nga kana wi rewate hal narola felle e fidu di be ngi ndey ngo chage mu ga jen terna sakani ki temdi ha ga muram ko mo kala ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jivia ni solo wani halkata ci ci ci hay ni fatta mbatu kar kor yo agri to yam fidi ndax ya ay humbo mom basala ngollo ministre na alma halina bu may makana fidi ya nam li toka ni kay iriro ci lar may ni kay tatlesu ti may su ay tasin may ani su may so na pa listen de umu ulima nam listen de hunan nam yesi igamu sumay soona ni ministre gi suma ministre gi su kol kay sara chiller may kay sama tin may sar horanga mu sama yori na bel nam chasi si igamu chi nam chasi si igamu wani yo sok point fuga mi fana ba so point nam kam fuga ma ki king wani nam pagasia ni kay iri fo fi tinada nam dena sanda tatita gouvernement sa bi chu choin tsumai so itasina kangu usukan wani ta chibichu chori gwalena usukani katine ulime mu chivindi chugor ngola sen tuksi sotta abiyan su sotta ni cho timaira tsazina ra ni timaira itasira in bai gitu dirin danu nam ti olamba ani su li para tsu tirle ni ka chividi tsu hioni kimizigi chagya tsu hioni anigin sudia ka imata tiri tsu hunu anga wazena usi chola chivir nadi sun tin zikan usuka an sun kususia yo mai ma yi chamale ni ani yo yir gani ulim la mai huna sun yuni masina ka chividile tsi azin na belni ni tsu mai zona bat daka ekli suwarna ani ku varmana utam tiar ni ngi samara na makulo ir ma wanadi nam tiar ba mul basu tamba minan hepbliya jivira fisuna ani tsaya sina ile ko lesu ure yi ko wanda nani ni ka tsesu mai suwa an jundi ku forman gili sabak li sunum cucu nam ga ci walla ma suna hal hum bug ma sun jivira ani suna ka wi usita ti ko sidin ka dan tiana pa sar jivira wan alir ni kirki hum tsara kai su sotra pak ma mer pak tel la tra ko le jivira kol mer kol usesu ma sai tasina kolmar kolis kimis mayrana asin ima titutuna ke asin na palne belne lasiyani chivya ani am dinar ba minister gine usa zida hala sumay su lamde se ku sa zifa fakwane usuli su usin na bel sumay su bakte la ko lo radio usa zina bel ni sumay su ana chi walik ma suna suna hum chivya ani sumay su ana kasi ka hum lo tanda tana hi chok chi wal ta fugo lamayrana ka tlatinar ni lopta charu chochai ay ga tayiti mu chivindi tu dir sulli igi ci jorna so poy mo banana baka bangal sama ru horanga baka nam baka sama ru horanga rawani nam tiyana ba ani golma rana ba su kolga silo na mo basma igira am yasi igamai ani ko director mai mun golna kolga sara luma sirwani tiyana ba ai ci wani wani kolegi chifiya yona asita mi kadiya hay kan i fat mai ran ba yawrwani lo sey gi ci chodi ani basma igir idi kairi ci jup mi hindini su ma su tuk kairan ne gana ba farazia hinga ita dile ani suma so na hake ifat mer talir ni lon li hinte o kala tewu kala ay gidi ni tirana ba titar ka o kim tara alin titar ka o kim tin tara o yi wana ni an tin tangin chogana anam tinana ba ani ativir ni o formulo tamba hal tambina na chela sletum nam chadi chachi janda nam hin allah zum basan wani samtar horaka o mai ani suma zo na daga ma zai jivya li horak mai mawal ni kala ni min ni tasiya hina kai horak mai mana horak mai pai yolo na ni li sana to na hina anju ni fu fakka mai ni sama ran nam pakat kara namu wana ni ni sima ran gwalla mini anfa yam tsu asgarin na halan chini huwa magari ma sin bel anga kwalta mi an tu fatin huwa da ani suma su li sunda hurut na bu mai makana minister mai mukai asgarin utamba yozi azi sai sunda to kwasiya an mangwan la ni general shanan isaka al sheikh ma ambara ni colonel remaji alina jadingar ni bu mai makana minister utamba ni ma asgarin na isaka malwa jamus ni sai mai hasi sundara ani sub d'état major mai ma asgarin uda tamba yaman abakar abdul karim daud mai sungol su tanga yasi cikango dina mana halang mai su li sunda ministre kai sa chilla kai sara doctor
ani sabte sitte ut tab may ma gol ga iri raw doctor ga yam na garna halan yamana oms bu may ma ka yin gana azifitazia azifira fitazirwani al suura aha suurwani kai circi walla har kumbu civiya kai tugu mariya ana kolera dara kara usi jamin tanini ani chamaira nan da ga kol usi bin kan jamin tanda ya ana amina ko jana ni chamaira na litaka fuga ziyara mai samay mana heppali duk wang sunu bas mai kirk tane ni mediator ne yam ana ambassador sale kebzabo bu mai makana ani nam ingaf ko tawo usu mai suwana ani su parti politika sunu ta zeka de pagyana su mai suwana kai samay politika ani azihin a bas ga ani tin irsi yinu bas mai tanga mai na ani fi fun bas fa mai wuli mai yam ana si mai yam ana miskina azika ta zuwane akon usena nan ulta ngi lina nige anin halle fot mai rana su mai sun nota zena sina dini yalmana hina azi honga hin basa kira na zahali bilang nama kai ana mul basa ni sa kombi maliana ko chat nga noi ta zai kide kina minister mai makai sar horak na yamana keda bala anin nam ko poira ani ifat mai ram bala bayawr ni sit bas mai girga tani ne bu mai makai hin gana nam tuda tuda no lim yamana daba ini yanda mane yani exi mo bongor na tok ani itudwani ko lim bilang mai mane hindi na ne halfu mbi ngam suna kai sachi mo lo mo chuni mai kai min min ta sikai horak mai horonam wana mai ni nam tutani kai dina mani na namu wana wani gol mai ra chi waila kai kol kai iri fafu chilla in kai ndaga mai ra mandulla azifika ta siya fumaira zafi tazirwane akwalini usun mai rakade azilatta azafi tazini kahinga ko ni usun mai razakade latta na zafi tazini wasi mai kumurra ne salisun magara exa kolon dagar mandulla yamana jimas jedubum samai mana titoka fogazian mai ne samai mak telegita ne telegi mai man ba kasi namu ka kolka la titra sumai su noi ta sege hu simi yamana gobe ni simi yamana gobe na bu mai mace dinam in kaya kaya ni hani kai da kai mai ra lakka hani pai simi ma bon na tok tut madam tutu ani iko nan ba ira sumai so noi ta sege chole in bas mai ni serera ba ka kulina marwani kana an mige nam tudwa nai a kwal u dinama kau mai bu ma bas sa du tagana lirlin ju gatta kai tudu mai ra kolera ni su mai su kai ndar mai bar il gazella utab mi yamana al bir ani pu mai makana si toka yira si toka ran hanu si mai ma musorana ani sok pem bazin ne achin wala halin humba kai da tugi da ta tifi ma suna aso ne in futa si undat mai chokta si ko man mai ni pu mo basana ta bir ni na ka su mai su wir man ba ni ku jup jang mai telam gais mai wonu tabun chokam bagani ani ka mai patamba tukaira kure afiril fana fasli an al dinamang ko tamara ta tata ngin ko ikai balang matin ko lang pa ayi fay te yin go tan timastwa balam sham wala pagadi ko no ta bunin ba wa gamai kite po furir magna hala karam pu mai ma sitara pu mai ma kwatara ningi gele ngi gele in ko tam ga fu ka ku mai mana ni pu mai lisa chodi ka pu mai mana jago ngana jak ja din tarhun min na kaudi ni pu mai mana kwatan kwarni ani pumelen din bowan pumem sindamani ang hin hong kisun wang gadi sunana furera kitap pumaya sumai suana ka kaya huli chivina sumai suan dak kazin le luno tamba igli irgo hu dak mage mai yelangi chole kulo ko dal dal tan nan tabia technician disole kolo